Tatawag kiro nga. Kakamuri. Kakapapa. Kakamitag ito tatawag ito ah. Naroto itireo imene. Tatawag kiro nga. Tumumay ito tatawag imene.

0: langi. Na le sia la le vai nga ta o tele. Ya fa ba tu oi. Ya pule nga le ya be se foi. Ya le tu ma le nga fa ti mo corasio lo ine. Le ye yo o vai nga ne. E pe e ma te tu ina nga lu nga le pur fa tonu, por fa msino nga ya po o le fa nga ma lo vu bol pal pal ben. Ya ta o yo una nga fa tu stala le lo ta ti foi lo vio nga la wat.
1: Ah, lo mo ile le la ma ta o le role le fo first stage. Ya ai pangale ya etele a in a ngai ma fa afita uli ile tele o tinu ia on o le lefi fia o le pulenga ia po eta ita ia se fai ma no ile mata fa yoi ia malanga nga fai ale au fa sa la ma la tu stala ia ile li po tia le o me tu pu i fai u ma fai mo pulenga ma no ia afia ile so i fuanga lo tele o tanga ta pe o le mata ta au tu ana la tu stala la to ia ma le media e pe o na si lo fia ya e pagale ya ele o ma tu sa fo i ma fina nga lo fo i la to we tu le mai te te ia fa nga ma lo i le te mi ma le te mi ele i so se tu nu o le lo langi pe i ole nga se nga se ale mo le tu langa pe i ona ta to mo li mo wina ya e ta lu ta lu sia ya le tu langa yo ya lim ta u ku ne ya tonga ya wa e a to nu e nga mo le nga i lu ma ya mole silfia ya pesela to foi mas ani na fai malanga ona nga nga fa tu stala ya tau mo tu la nga fa pe na ya ai ona ol ta tu temi wo na tu ole a fa po mo ye i le nei fa ho po nga ol ta po kalame ya se ya ge ho i temi ta silva ya so mo mo ya ai mo ni temi ma to te pa to fa fa so i fo tu i le mamalu ol ta tu to no o mala fa fo nga fa so i fo ya
2: Hey!